0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو لين دي نيو في راديو سنغال شان ناسيونال تي نيو بولي مبولمي بانقاسم كي لين دي نيو موي سين بكم طالب احمدو لي نين نين خم احمد هارون لي دي جاغلن نيو كي مينغو ماشين بي موي سخنا سي ام حبيبه ابي جي نيو لي نيو غا سادي نيو نغي نيو مبولم كوي كليفه دينه كذلك نون لا نيو مبولم كوي كليفه ادا suñ yitum rew ñel nako yalla may jamm yalna yalla may rewam jamm ak salam yalna len yalla ubil khairat yu baye ko ci asaman ak yu balle ci souf ci yalla may ko limu bëgg yalla defal ko ko ñu ngi itam ziaré premier ministre di ziaré tam ki nga xamantene moy raisu parlement yalna yalla defal len tawfiq ah mbokk julidi ñu ngi nekkon ci laytayal karbala ndax dama wara wax du reey nak kon info man laytay ko wax nañ le kon muawiya wax na domam ne defaral na la mbir mi ah legui dal lepp baxna ben problème nga amati moy ibnu zubayru rek mais kudul mom du sa problème ndax hussein mom dang koy yekku dang koy man bahal ko bul ko ray muk ndax da nga am ak mom li nga xamantene moy jégué bo xamantene ken du ko wéddi yena bok deret yena bok mam lolou ay quraishi ngene wa kana nekkon na mawtu muawiya fi rajab ki la nek muawiya deena ci rajab nak be legi jaayante wuñu useynu nangul jaayante be rajab ñewna a saban ñewna ramadan ñewna kori ñewna digg ñewna tabaski ñewna kon juromi wera ngi ni ala kulli hal ki di husseinu jaayanti wut ki la yazid nak bind letter gouvernement ni juromi wer kuko xaar nit te jaayanti wul nga wara wal wa madina kelifa yep nañ jaayanti lol la ko bind walid mo fa nekkon jamono yoy ah doyna war lol dem indi na problème mais dinañ ci ñewat ci kanam tuti amma nak limu waxon ki dine amma ibnu zubayr fa innahu khabbu dabbin mbeut lam nek ci tej falam su fekentene jekuna la fatunga mais su fekentene jekuga ko faqtahu irban su ala khana mu beug nga jaay nga maslak mom kon nga maslak ñom illa an yaltamisa minka sulhan fa in fa'ala faqbal ndax alquran moy wax ne wa in janahu lisalm fajnah laha yefer bi sax bo don combat ak mom be mu ne nañ jammo na nga nangul lolou dem jammo ak mom ngir yalla motax nga de ko wax kon muawiya fatuna ci rajab be juromi wera ngi ni jaayante wuñu wala husseinu jaayante wut kon lolou moy mbir mi waye nak ummu habiba nan delu ci zahabi mu netti lil ñu kemanu yonentibi an ibn abbas aw hallahu tabarak wa taala ila muhammadin alayhi salatu wassalam qala taala inni qad qataltu bi yahya ibn zakaria 70,000 wa ana qatilun bi ibnika bi ibni bintika 70,000 wa 70,000 yalla wahyuna yonent bi sallallahu alayhi wasallam neko peuple ba bañu bere yahya ibn zakaria lamalen natto reyna ci ñom jurom ñaar fukki junni 70,000 ngir feyeku ci ben bakkan ngir bakkanuy hayam waye man tabarakana ana man qatilun aji fekula aji rayla bibni bintatik ci sa set bi nga xamantene set bu gor la bu baye ko ci dom ju jigen moy ibnu bintika sabina alfan dina ray ci suñ ko rayé ca karbala dina ray ci ñom jurom ñaar fukki junni ak jurom ñaar fukki junni dina ko doubler li so démé ci téré bu tuddu tahzibul kamal bu zahabi dang ko ca fek lolu itam lu mota xam la waye bala ñoo dem ci karbala bi a dinañ wax ni lu yalla wax rek dina am husaynu bind nañ ko ay lettre bari nañ ay gali gal kay jayante ak nun ñu def le president ñun wa iraq soko defut suñ tassé yowmal qiyamati dinañ leen ñoo bayyi julli dotuñ julleti juma dotuñ defati sharia dotuñ topati kenn te yow yalla ñu wo nga bañ te kon dinañ ko layo ci kaw yalla dal danika dal convaincre nañ ko ci ay wax yo xamantene dara amut te lolu ay wor la ben way moy tuddu samba tuddu demba tuddu bayu ami tuddu bayu ibrahima ñu ne ben way bobu kenn ku ne ñu bindu ko ñent yonte ket ben way la te fekk kat ben way la rek non lañ ko defé ay wor la ak ñoo mëna wor lool motax be tax na kon man nga ne bi nga xamantene husaynu demna di dem ki di abdullah ibn umar dabna ko te ñaari guddi la dox dof ko dab mu ngi baye ko madina mune ayna turidu ey way yow setu yonenti bi fo jëm mune ko iraq mune ko fo jëm mune ko mu genné ay gali téré ne ko li lepp ñi ñepp ño jaayante ak man ay fukki juni nit mune ko la taatihim setu yonenti bi bul dem mune hadhihi kutubu bay'atihim jaayante na be lepp parena yonne na fa ndaw mo ne lepp baxna mune ko deet su fekkentene mono ñaka dem demal yaman amna tata say soppe baye nga fa ndax te lima wor moy ne sa yon wi do ci gagné mune ko ha mune do ci gagné ndax liko la may inna allah naka yalla azza tadna wa jalla magna khayyara nabiyahu yalla mo tan lo yonenti bi di sen mam ad-dunya wal akhirah mune kay ma jox lo nguur ma boole ko nubuwa nga boole lepp yonenti bi na jël nubuwa mbiru dine rek nguur bokut alal bokut be taxna sax yonenti bi muy faatu mbubamba ñu ko tayle ci ay yahoud ci fanweri kilo yo xamene lor sala won wala mbok ngir dépasso ko kako jël kako joti moy ki nga xamantene moy babakar ak umar ndax ñak dépasse la won mune yahoud bi lebal ma dépasse mune woluuma la xana nga indi sa mbubu kong buy jar ay junni mu garanté koko jox ko fanwéri kilo lor so dal wala ceb ngeen xam wala mbok yonti bamuy faatu fekk na mbubu ma ken jotuko ndax jotagul delo waji lor so ba wala mbokuma kon sama mo tan al-akhirah xeer yi nenañ ko kañu nek wurus mu ne ko yalla tan na al-akhirah kon dem yonenti bi mo tan al-akhirah su ngeen tanne adina du bax di ngeen di échec lam yuridu dunya yonenti sen mam bugul adina wa innakum bid'atun minhu yow dogit nga ci yonenti bi sekali ko ron fatima dogit la ci yonenti bi yow dogit nga ci fatima te sa mama def li la yaliha ahadun minkum yen banu hasim kendo atme ci politique échec rek comme ni ngeen koy waxe donte du échec nak ndax ko xamantene faatu nga duggu aljanna yalla yekati sa daraja dañ ko nanal politique li nga bëggoon do ko am lol la moy li ibn duray di non wax ni rek li lele innamrul qais jara ila al mada lele nga bëgg de gagner fekk ñu gagner la wala nga faatu lolou mo len di dalé kon li la ko wax taytam wama sarafahu allah adu wajal ankum yalla tabarak wa taala yen banu hashim mo len xagn nguur ndax yent bi ko tanut du ko jox kenn ci yeen iryu andal ak mbolom tuti mi ngeen ñibbi fa aba wa qala info ma dem sama kaddu rawnama ndeysan ibnu umar itanaqahu dal koy dok muneko astawdiuka allah min qatil way mangi tagto ki ñu nara rey mangi tagto ki nga xamantene dañ ko nara jam fanweri jam jam mangi tagto ki nga xamantene dañ ko wara de ngamam gor ay jaas yu barina astawdiu allah min qatil ndeysan lol la lol itam dinañ ko xam ndeke ndeke ni la ko yalla dogale info mu am bala ñu dugg ci karbala mbok julit yi nañ dem ci trimidi itam mu leral fa mbir mo xamantene amana ñu bari am nañ ci ay bakar ngir ñu mëna tuup trimidi gene na ni abdullah ibn umar neena yonti wax ne la'ana allah la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al harisa wa aba sufyan ibn harb wa sufyan ibn umayya fa anzala allah tabaarak wa ta'ala laysa lak min al amri shay'un aw yatuba alayhim ne jem sa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa reb haris reb abu sufyan reb safwan lolou nekhul yalla yalla ne yonnati bi mala yonni waye laysa lak ñelula min al amri ci mbiru taxé ak duggu aljanna shay'un dara aw yatuba alayhim ñooñu nga reb damay tuup ci ñoom dana len jéggal seeni bakar loolu motax ibnu umar ne fatabu ñu tuup baadu gannaaw wa hasuna islamuhum ibnu umar neena abu sufyan tuubna yalla nangul ko tuubam tuubam rafetna kon kenen ku dul wax li kenen ku waxul li war nga ko tuup Tirmizi moko genné c'est que lélé nga dégg ko nan Abu Sufyan tuubam wirut té yow do sahaba té Ibn Umar may sahaba wax né fataba fa hasuna islamuhu waw lutax ngay wuté ak sahaba yi ngir top téré yo xamanténé ñolay sank da ngay wogné ku nak lolu moy mbir mi kon mbir mi lolu la akitam kon lolu warna tuup kep kuy wax ne day wutek sahaba yi wax ne abu sufyan tuubna tuubam rafetna yalla rafetluna tuubam yonti bi rafetluna tuubam sahaba yi rafetluna tuubam mais man mi duma rafetlu sen tuub wutek ak yalla wutek ak yonenti bi wutek ak sahaba yi kon tuub jotna yomi wutek ñom a ummu habiba dama wara wax lu reuy lolou mo waral tay may laytay boy yenul 10 da ngay set teñ bu deuguer lolou motax may ma ngi teñ de ñewaguma ci karbala bi imam makhtar sek ci tiaroy gar hadith bi nako ñepp xam ñi ko xamone nañ ko fessel ndax fessut ndax itam hadith bi dañ ko dag wax genn walla gi bayyi genn walla gi ngir lendemal jele nañ ci abdullah ibn abi bakrin ne yonti bi sallallahu alayhi wasallam genn na benn bes mu ngi ci jakkaji abu sufyan mu ngi ci jakkaji abu sufyan xol muhammad di xalat di wax ba mu yagg waxna te yeguko ni man xawma luma yonent bi noté yonent bi wacc minbar bi ñew dal di doon mbagam né ma la noté ci yalla ak yonent bi la sukkandiku mo ñoma jappalé kataballahu laghlibanna ana wa rusuli ci la noté aba sufyan né yeen mbolomi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu masnad abul haris mo genn hadith bi est-ce que tay amna ñu bari ño xamantene tay wuté nañu yalla wuté nak yonent bi ndax duñu agalé fi ummu habira bayil ma filiko an abdullah ibn abi bakr mom ci lañ ko jëlé kharaja genn na annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam te wa ala abi sufyan wa huwa te mom abu sufyan fi al masjid mu ci jakka yonent bi falamma nazara ilayhi abu sufyan falamma nazara ba khole ilayhi jëm ci yonent bi abu sufyan qala waxna fi nafsihi mu don wax ndank layta siri lumu bi ay shay'in ci lan ghalabani lama noté muhammad sallallahu alayhi wasallam mune jomina lu mom muhammad noté fa aqbala alayhi yonent bi wacc minbar bi ñew ci mom wa daraba ala bi yadihi ala katifihi mune pak pakal ko ci mbagi wa qala billahi qalabtuka notena la ci yalla ndax yalla ne kataballahu laghliban ana rusuli ya aba sufyan mala not ci yalla fa qala abu sufyan ashhadu mangi sede de an la ilaha illallah wa ashhadu mangi sede annaka nak yow muhammad rasulullah yonti demal ki masnadu haris dang ko ci fek kon li moy li nga xamantene mo am buñu wutéti ci sahaba yi buñu daggati riwaya yi kon riwaya bi ni la la ko xé demal ci masnadul haris ibnu abi usama dang ko ci fek ndeysan ñu ñëwaat ci ben lejeel lejeel bi moy kenn ku ne xamna téré shia yi depo nañu ne magu husaynu di hasan soxnam bu ñaan jaadata ibn al ashash moko toke rey ko ci juroom ñettelu fan ci tam xaret du besu tam xaret moy le 8 lañ ko rey téré ci ay ne ki nga xamantene moko ci xirtal moy muawiya moko wax sore hasan dina la may sama dom yazid xam ngeen ni muawiya bagn ko jame paka ba mok ali ibn abi talib docteur bi ne yow do de way nak doto amati dom mana garab gi malay defal doto amati dal dom amna sax ñune doto amati ngoura mu ne ko waaw jox ma man nan ko mu nan ko wer lolou mo waral mu ne ko dina la may ki di sama dom abu mu ko reye tere ci ay ne mu ne ko man kat bugumon sax nga nek jabaru husaynu jabaru hasan astek nak nga nek sama jabaru sama dom lolou amnañu ko waye ibnu kasir waxna ci terem ne riwaya yu werut ndax fañu sukkandiko werut non la ko ibnu abd kasir waxe ci bidaya wa nihaya lolou le ibnu kasir wax indi an hadha laysa bi sahihin li adam sihhati fi masnadi li mo am ci bidaya wa nihaya kon teres yayi depo nañu lolou waye teresu nay nenañu fañuy sukkandiko be ne li werna wax joju def ko amut legi nak nu xew be xew moy fitna mo ñew moy fitnatul kubra moy karbala ndax itam yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim amna ñu bari gematuñu loolu yalla neena yow muhammad muhajirun ak lansar ci seen biir ñep tapena xol yi ba ñu nekk ben bokk ndey bokk nbay yow bo doon joxe ay milliard monoko won walaw anfaqta ma fil ardi jamian ma allafta bayna qulubihim jamian ma allafta bayna qulubihim walakin allah allafa baynahum mun allah yallah ma allafta ndax itam liko waral moy abdu samsin qad adramat li bani hashim harban yusibu bihi yusibu minha al walid fa ibn hirb fa ibn harbin lil mustafa walib wa ibn hindin li ali wa lil husayn yazid ni yalla yow moso arab moso tapé sen xol yi digante banu hasim kon ya allah ma allafta bayna qulubihim kon fitna bi am be julit yi di weddi al qur'an fitna be ko waral kon nañu delu gem demb ba amone ca keddo yi yalla jele won nako fi bi khulafa urashidun baye fi jam ak salam kon fitna mu ngi juddi wat gannaaw bi nga xamantene rey nañu Ousmane fofu la fitna bi juddo lu toll ni lañ am ci waxtu sant nañ leen gërem nañ leen ci and bi ngeen and ak radio Senegal ñu wara dugg ak yeen ci Karbala nak comme ni nga xamantene non lañ koy tahlilé dila wax né li baxna li baxut way nak amuñu droit nak yalla néna ma arabiy ñi top yonent bi ma len def ñu bok ndé bok bay ma tapé sen xol yi nga né yo yalla defoko lañu nekkon demb ci abdou sams non lañ continuer be yazid reyna tay ki nga xamantene moy husayn lolu musiba la yalla nañ ci yalla musal sant nañ len gërem len assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: mataron nga Senegal ak Dudumbay.
1: Aïcha Ndeysan nena non li nga bëgg dafa am lu mu lacc jox ko ko diko jajjeufal bu baax ah dina ko duma ko tegg nak ben yon ah mais jëmuru ji nak wa rew yëpp ah ñi ngi baye xel ah xam nga lolu pa matassar ba xam nga lolu ñepp nga ni baye xel

che mino mino kono ka papa youfa et la génération consciente sama yaay ni nako ku ci fonkul sa wajur rek yaakar na ni do am lu na neex wajur dang koy fonk yag na ko wax wajur boutique la demal nga jënd bala muy tecc lo ci gor gorlu rek doyul lolu mo man ma la ko wax ay ci bu nu genné fofu assane ndjay jëkkeur mané ko ci nak lepp tay dama lay may ay live mané ko ci lu naay sa ngi ni way mané ko ci yoro so nopi garmi rek ma bëggal la Mané ko ci asan lay bëgg way

0: akal ma sama baye ba Gaston Khali Mbeng ñu yamalu ne la ka yëngal mo kepp doole akal ma Gaston Khali Mbeng bayu makan beng
1: amina tammi ngi jay nga bokk nek bay gasson mi
0: wallay way nga ko
1: way ni jayo ni jayo ni jayo ni jay na ci mom
0: sey sa nena ni jay la ci mom ci ci wayal
1: waxtu wama neex la ni
0: barkam serigne bamba li nga wax deug na

wani annabi sama kallamci Allah ji basiru jani ko ko jur Allah ji pap jani maniko ci ndaysan boba kelibuy sama xel dem ci dudu jani jeko le president des amateurs de lutte diko jajeufal bu bax diko beggé ay ci di beggé kep ko xamni rek yor nga son ñop garmi dima bayyi xel ma ngi lay jajeufal bu bax dama joggé legi ci titi dama ñew ci sa mak mais pas madassar bi moy légende live numéro 1 bi ay ci mi ngi non mu nek nak morceau bu nice ay ci vivi ya Gérard Moïse Ndiaye

0: Jambo kemi alo.
1: Alay dudu.
0: Alo wi wa Ablaye nga def?
1: Sant Yalla.
0: Job way.
1: Xam nga ni bo joge village.
0: Waaw.
1: Ñew bërel de.
0: Waaw waaw bu ma joge village 15h ba ma nga fa ba ay 16h30 yoy après dina ñew bërel inshallah.
1: Mu ngom ñoo nga lay xaar fofu.
0: Inshallah.
1: Ñoo nga la fay xaar.
0: Ndaysan nga def way Ablaye?
1: Sant Yalla bu baax.
0: Mbaam nga jamm.
1: Tubarkallah.
0: Ba nga yewoo sa subak tey ba léegi kenn tooñu la?
1: Déedéet ku ma ñëwee tooñ ku ma bo tooñ ma boole koog yow wala ma boole koog yalaan.
0: Ndaysaan boo ko booleeg man damay waxtaan ak moom rek du ma xeeg moom du may waxtaan ak moom rek.
1: Déedéet yow doo xeex doxulu.
0: Xaw ma ko.
1: Yow ci jàmm rek ngay dox.
0: Barke Cheikhul Khadim.
1: Dégal nee na xawma ko wax nga dëgg de.
0: Non xaw ma histoire ak yooyu noonu yooyu baaxul.
1: Ana Matar Sarr sama doom.
0: Pa Matar Sarr mii nii toog di ma rey rek mii nii toog jarog man.
1: Niil ma ko bu baax a baax.
0: Waaw sama rakk ji nee na mi ngi lay fay Pape Matar nee na mi ngi lay fay bu baax loolu Ablaye.
1: Jërëjëf.
0: Kontaane naa la bu baax waaye Ablaye. Aïcha maa ngi koy dégg bu baax moom Ablaye Diop yàlla na jàmmam yàgg. Merci beaucoup.

0: dudu mbay mané ko nam mu ne nga yor ci ay simili jeexna wa journal parle ñoy waja ñew
1: ali
0: bey da bangay ali boy ay tamine merci beaucoup.

0: ay ci waxna ko mbeugel capitaine borom la foko fek da kay maj lo ndey fatoutine
1: wallahi
0: titi mo way nak tamit mais ma nga wax na mbeugel capitaine borom la
1: waaw mais lima ci gëna neex moy lima wax mo reey neena mbeugel geej la tank jeexaluko
0: dedet da neena grossiste la du jay detail
1: du jay detail c'est à dire du gérer petit problème yek yeneeni
0: lolou dafa lay
1: ñew rek lijeenti limu wara lijeenti lumu reey reey xamna bu wété nitam no lolou moy sax union
0: waaw
1: da nga bu ngeen amé problème bu ngeen wété yeen ñaar dafa am wax yi nga xamni waxu bir neeg la am wax yi nga xamni waxu diggu keur la am wax yi nga xamni waxu mbedd la
0: am naño xamni yeen say bekkay ma magay mën nga nek ci sa keur ñu ne tay ji sama papa bu ñew teele tekk keur gi teele ñi door ñun ñep sa papa ñoo def tek
1: ñoo tek
0: lolou dafa graw
1: mais lolou yow tamit bu faté jigen ñi dañuy jatt goor
0: ndaysan
1: ci bir beut
0: deggal lolou
1: lélé ndax ñamu guddii seen wax ju neex kay joggé
0: joxé
1: mais seen ñamu beccëk kanam gu leer mom mo kay joxé day daanel ñu bare
0: ndaysan ay ca deggal lolou mais mama de nga bekkay mama limu wax
2: man li dama amul dara luma ci wax
0: ndaysan
2: duru bay
0: waaw
2: ma baale na ngeen égal ni ngeen di dund ni dafa melni mom day dund lom
0: ay jappé kay mama gey waw ay jappé non
1: non mais non mom deg ne li ñu wax lolu waxu wa ndar yeek wa casamance la ñamu beccëk kanam gu leer kay joxe da ngay leeral sa kat boy jox sa prom keur sa jabar tamit bokay jox dépense beccëk da nga kay da ngay leeral sa kat
0: sa soxna
1: sa soxna
0: waw
1: sa soxna waw mais
2: duru may limi wax ni ak am solo
0: am na la
1: mais ñew rek ni ka ka japp
2: mais lolu yep ci éducation la
1: waw
2: am nga yaangi wax lu am solo wajuri tam war nañu gën di fatali xalé néna la sey fokk ñu jangalé ko ba
1: C'est ça.
2: C'est ça. Parce que mu nekkon marché bu neex nak machallah sénégal yépp contane
0: waaw
2: ñu doon dundé yaakar Doudou Mbaye doon ñaan ndax réew mi néna la réew ñaan la té xam nga li lay lan mo lay won né ndam dafa neex kérok xol yépp manko
0: waaw
2: xam nga des fois défaite buy ñew ñëpp koy sentir do mais victoire buy ñew ñëpp da ngay gis so tourné Doudou Mbaye né la ah sama xel dafa dal wala nga tourné gis fa le ben lému mu né la mo damay door waaw lool moy sénégal di ñaanal suñu borom rek suñu marché bi ñi wajjal suñu inshallah waaw mom mi am ndam mom ndamam rek mu may ñu ndam suba ci 28h ñu ngi wowat sénégal yépp ñu dajé fi en masse ñu sétanat marché bi comme d'habitude nañ koy défé Doudou Mbaye fi ci place de la nation
0: fi ci place de la nation ñu ñaan gaay ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk bay ñaan équipe nationale bu sénégal suñu borom may ñu ndam inshallah ci ko belgique yalla mën nako te mën nako def ay ca gaay ma ngi bëggé bu baax la police nationale ñomit ñi ngi def liggéey bu nice bo xamné di wutal gaay carte d'identité mu def ñaari fan ñett nga jot sa pièce ta yaakaar na ni ñi nga xamni jot na sen pièce ñew leen gën jël ci ko mo gën ndax duñ ñoo défar leen ko ba paraté du leen gis ñoy dañu bok ci suñu partenaire la police nationale yalla na sen jamm yag di bégué bu baax wa orange ñomit jamm ci ñom di leen bégué bu baax wa yass ñi ngi leen di jajje fort bu baax wa der ñomit faté wul leen bekkay mama gey di bégué bu baax baax baax ñi nga xamni nak ñu wa wan ak sibet wa rek sibet ñomit suñu partenaire la ñu di leen jajje fort bu baax ñono gënga ci kan bi gënga won ci mondial bi yaakar na ni may sama yakoon di yewon fay bor la nit ku def lu bax ngand ak mom yaakar na ni lolu amna solo suñu partenaire ba tay dess na mama ba dafa melni canal plus mo nek sa ginnaw
2: non deug la canal plus ñu ngi fi daldi lekkolo ak RTS
0: waaw
2: bo demé GIG 2026 ci barki dem mo ndjay def nañu randonné bu ama am solo
0: ndaysan
2: lolu mo lay wone rek ciin bu naré neex su baxé xéñ
0: waaw
2: waaw kéro gis nañ li
0: ndaysan waaw waaw waaw
2: jaga sar sur nañ gerté bi
0: ay ja
2: añ nañ bu sur
0: ndaysan
2: lolu lay wone rek ciin bu naré neex bu xé bu baxé
0: xéñ
2: kéro gis nañ jeunesse bi yépp génn nañ gis kilifa yi ci jité li ci jité randonné bi ñu dem ba monument falé def lu am solo dal waaw ñu gis ni tamit lolu amna solo dal lolu mo lay wone rek GOG machallah ren dina am solo bu baax Doudou Mbaye
0: ndaysan lolu amna solo ba tay ji ñu ngi suñu partenaire wa PNLP
2: waaw
0: ñomit ñi nga fa sama xarit yi

0: ngari def lu ñaaw mo bo ay way
1: koy dé
0: ab mujjum
1: ak mujjum du rafet aduna bi jaarul ñaaw
0: lo fi gis
1: lo fi gis
0: da kay lo fi gis.

0: Papa Diouf est la génération consciente dit tout deug mais dafa mel na dit tout deug limu woy dafa am solo mama ba
1: amna solo lol du bay ndax nit mom da ngay deug rek
0: ndaysan
1: ndax deug moy ñeek moy mujj
0: ndaysan
1: dafa neex rek nga deug dal deug dafa neex
0: da ngay nek à l'aise
1: da ngay tranquille
0: da ngay
1: am esprit bu tranquille
0: wallahi
1: am nga lu gëna bon ci aduna
0: moy
1: bu ñepp dajalo rek nga ñu seen la ne nañ nopi ndax netali kat
0: wa lolu baxul
1: nañ xolaat ci koy
0: kon na jikoy gëna rafet
1: ñu gëna jàngalaat xalé
0: yi ndey fatu tin titi wayne ko
1: xalé yi fu ñu jàngal def
0: baysan
1: xalé kenn ko bayal sagam du bay
0: da ngay top ci ginaam
1: xalé la rek
0: kon dal da nga wara top ci ginaam
1: nit ki no mer rek mom nga yobu fep
0: ndaysan
1: ma nga yobu ci entreprise mom nga yobu ci marché
0: ndaysan
1: ci mbeddi ci berté yi jikko dal da lay top fu ne
0: kon dal jikko war na rafet
1: na rafet
0: ta mu non ci bu rafet bi dal
1: amna solo
0: ci be kay mama gay de ngalam wax
2: waaw mais dafa ni nitu deggu nitu deug pourtant nak Sénégal paré na ay référence amna tamit sénégalais repère ko wara té xam nga tuddu na len
0: ndaysan
2: mam Alhadji Malick
0: néna Cheikh
2: Bamba japp nitu deug da fay japp fi mu japp rek tiyé fof du ciup drapeau
0: du signaler gauche jadd droite
2: du signaler gauche jadd droite
0: ndaysan
2: mom ndaysan yag nga kay wax ci radio Sénégal
0: wallahi deug la dama koy wax de
1: wallahi dang koy wax chaque
0: jour ndaysan
2: signaler gauche jadd droite
0: dama kay wax nak dafa am solo
1: way sa wax joju nak ak mengo ak jamono nak
0: lolou ngay wax nak
1: nga lil motax ñu nan mak jarna ba ci rew
2: and ak nit ci politique sax ba ci yag fenen gën am ab bare xaaris nga wacc ka fa dem fof
0: nga daw gën
2: koku okay. Signaler gauche la jadd droite
0: ndaysan
2: waaw am ñi nga xamni ñi ngi ci bir beurep té di dund lo fofu ñeneen ay mbir c'est-à-dire nek ci parti politique bi té lu xew ci parti bi nga wax ka seen ay
0: bekkay xana xamone wërseuk wërseuko jam yalla suñu borom la
1: deug
0: la lo mënti nek fo mënti nek ci aduna sa wërseuk dang koy lek
2: deug la
0: ba nga amé 40 jours ci sa biru yaay la yalla bind say jaar jaar
1: xam luma neex ci yow
0: waaw
1: da nga bëgg ñepp
0: barke saykhul khadim
1: yow ku dem kenen ku ñew day fakk ne ku nga gëna bëgg kay
0: lolu moy Sénégal nit da ngay def lu baax ak diko wax
1: amna ño xamne nak duñu mëna sanangu ba aduna
0: non non aduna du nonu nan waxante lu baax diko def
1: amna solo
0: ay ca koko moy sama rek di mama
2: ba
0: waaw gis na ke mi may nuyu ñom dañ ma bëgg yalla na seen jamm yag ñom ñep
2: jigen du dudu mbay nuyu nañ la sek neena len la sante sek singana
0: waaw bourgeol mi ngi len di nuyu ñom dañ ma bëgg len mu nekk ay bëggante ma wax li man ay ca Ibra adi ada boy ñu dem dina len daj di

0: ak bo aljana mu nekkon nak sirri and ak ada boy mu nek way wuray wo xamni xalé yi dañ ko bëgg nak xalé yi bund la ko fay mama ba so xol da bay sédu guy di len jajeufal bu baax nak mbokk yi ñi fi ci place de la nation ndaysan ci place de l'obélisque ndaysan di len jajeufal bu baax radio sénégal ñoo fi ak dakar fm ñu bëgg len bëgg rek suñu auditeur yi nga xamni sa suñu ñi ngi top ci mondial bi ci village mondial bi ma gis la direction générale def ci ligéy bu ama solo and ak suñu partenaire
1: ay ci doudou bala ma lay délo antenne bi micro bi ada boy dafa jio ak sidi job
0: way wu reuy
1: mu nek way wu reuy bu neex mais lima gëna jaxa ci bi bekay
0: moy
1: nenañu jëkër moy duggal jigen jabaram aljana
0: waaw sa soxna mo sa borom kër mo la mu duggal aljana
1: waaw te nenañ damay déglu lélé ci kilifa yu mag yi baxé dañ nan nit ki lo jëfur rek doko fekk sa bamél
0: deug la
1: waaw te dafa melni dal goor ñi dañ ko xolé nu mu gëna arrangé rek ñu bux ko seen bop
0: dina lay wax tay dara mama ba da nga dugg fo xamni yaakar nani fofu waxtan fekk yow amna solo xam nga partout au sénégal gaay ñu ngi bayyi xel diñu déglu xam nga sey dama ko wax sey lamb
2: deug la
0: nday mo koy bakku mais dom mo koy beure ci gëna metti ci dom lay tombel xam nga sa borom kër fonk ko dafa war ci yow
2: deug la
0: topato sa borom kër dafa war nek sang su contane nga contane bu méré nga mer ndax mom mi la jëlé sa kër bay indi la ci kërëm mom di daw gu deug becc ndax yow borom kër dañ ni heure bu seugé rek mbal mi reus
2: deug la
0: borom kër heure bu seugé rek reus kon lañ ci gëna gor gor lu gën ci japp ah ndaysan ay ci warefu borom
1: war wa fa la doon ñew sax
0: wa warefu borom kër moy ñun ñu xamni ñu ñoy borom kër ñu nit fonk suñu soxna fonk suñu njabot tey leen bañ leen wax lo xamni amul li do sa papa daan daw ci yow di ñëfé deg becc ngir nga baña joy baña xif baña rafle ba say nawlé fonk la kon tey ji ñu nit war na gëna gor gor ba loolu ñu nit mu nekk ci ñun bu ñu fonk suñu njabot jappalé leen ndax ëlëk ñum ñoy lay doni ëlëk
2: waaw
0: ki la monté nak ëlëk da lay démonté
2: waaw fi nga daané la nak fofu la yëkëté mom moy xar yi nga yor sax sa kër nga yor leen di leen xont bu ëllëgé dañ lay laaj nan nga ko yoré sama nak sa soxna ak sa ay doom
0: déggal loolu
2: waaw avant nak ngay réclamer ce droit da ngay def ce devoir ba paré té yaakar na sa borom kër bu régler devoir am ba mu ni karaj ni kaj kër ga
0: du am problème
2: waaw du am problème
0: waye kër ga mëna def li ba paré kër ga am problème soxna yi da ngay réba tass
2: dé non doudou la plupart du temps 98% bo défé li la war rek
0: di
2: wax li la war gérer ka ni nga wara gérer kër ga du am problème
0: dama leena xam nak may xol ne dama leena xam yeen sa nga def lepp lo war sa bir kër ga téwul du lamay jam amna xam nga
1: bu ñepp yame am ñu gëd sen tiex
0: fi ra nga gi be kay mam ma gey
1: dudu
0: waaw
1: dudu bu ñepp yame am ñu gëd sen tiex
0: waaw lolu dekk la
1: amna ño xamne ño tass sen kër
0: yeen
1: goor yi mako saña wax ño tass sen kër
0: kon goor ñi ay jambar la ñu yalla leen yalla defal jam
1: wax ni dafa am solo goor day respecter soxnam
0: ndaysan
1: soxna du ay fo du ñepp wara am soxna
2: c'est ça
1: xam nga defa dañ nan jëkër yomu na yomul
0: xara xamo
2: nek goor rek taxul meuna nek jeuker
1: effectivement
0: ma wax len dara tay
1: ño xamne sen loxoy mo nek sen bir keur ño yor sax sen borom keur
0: mais ma wax
1: amuñu jamm amuñu salam nañu moytu lol tamit
2: kon na goor ñu war nañu goor goor lu jigen ñu wara goor goor kon dañu naka ngay def
1: parce que dañu
2: yow jigen nga naka ngay def
1: jigen bu la bëgge rek dal nga ci dudu may
0: sa soxna
1: bu la bëgg
2: kon goor ñi yalla leen yalla boole ak ñi ñi leen bëgg
0: sa di sa soxna moy bu la tanne
1: ba bëgg la yow am nga sens
2: te bëggantu la
0: population sénégal ñaata habitant la
1: bari na ñu ci
0: mu tan la
1: waaw mu tan la
0: kon xam nga ni
1: lolu riche na
0: njabot judd ci
1: koku fonk ko
0: lo ci gor gorlu rek doyul
1: parce que ku la bëgg rek da lay muñal sutural la
2: ndaysan wa ñom ñaar ku ci tan sa moro
1: ay tan la rek parce que ñaar ñu bëgg koppul mom ñaar yëpp
0: wala ñaar yalla moy boole ay nit ci aras de ko mala bin amé 40 jours moy ñeen fukk guddi ci sunu biiru yaay la yalla di boole ay nit boba genn guddu ci sunu biiru yaay ñeen fukk guddi la yalla paré lepp kon nu gëm yalla xamni sunu borom mo fi nek gëm ko wolu ko xamni kulli nafsin sayyihatin maut
2: ko yobul ko lu mas ñam dundu di nga mas ñam
0: wa motax di def lu bax ak diko wax dafa am solo
1: di rafetel
0: lo yene sa bop yene ko dooma adama lo am yene ko dooma adama lu dooma adama am yene ko bo bëgg am jam
1: dudu goor ñi di wax sen compte bancaire di ko jox sen jabari code di jël sen carte bancaire di ko jox sen jabari li ñi denk ci banque ñu wax ko sen jabar moy sa confidante tay so febaré sa jabar mo lay sang mo lay yëkëti mari day talibo avc sa sœur du joge fele ñew di la sank sa yaay du joge fele di la sank sa soxna mo lay sank sutural la solal la ba nga bax luñu am ñu bañ ko neub ci jigen jigen ñi dañu labé te jigen ngay denk alal mu jël ko def ko fam ko wara def
0: ay te neena jigen ngay denk alal mu def ko fam ko wara def lolu am nañ ci solo lolu gaay ñi ngi ci fi ci place de la nation ndaysan bëgg leena bëggel rek ba 16h30 ama mon les 15h45 batay ni nako ba taxal sañ rof gal ñi jël ciol mi dind ci ñaari pek mu bexex

0: aitami non lettre ma mangé firima yusuma djigendour and ak wa spiritual et spiritual yep de bercy 2017 la won mu nek morsa bu nice kep ko xamni mbeur nga rek ndaysan bak djel na ñenti mbeur ñu djel seen bak mu neex lol lol lol te lol amna solo
1: bak bu mujju bi dafa melni mod lol
0: la won wa modou xarit lo waw
1: xam nga lamb dafa neex
0: moy suñu tradition
1: nek suñu patrimoine won nañ ko gëna ñongalat ndax dudu dafa neex nga tok dimanche
0: ndaysan
1: nga sañ sa barafet ñu ne sa mbeur def parce que fi ni nga amé joueur préféré équipe nationale ñepp nga bëgg mais da ngay am sa joueur préféré du deug ni ngui koy amé nonu ci football bi
0: waaw
1: nonu ngay amé sa lutteur
0: sa mbeur préféré
1: waaw sénégal fi lutteur yi ay jambar lañ vraiment
0: waaw xam nga lamb moy suñu ciossane
1: moy suñu ciossane nek suñu ciossane nak bu am classe
0: té xana xamone mama dogoma la bu né lamb tay bu tolo fi rek képp kuy communicateur traditionnel wala nga nek di reporter lamb rek xel yeb lay dem ci Alhadji Mustapha Ndiaye
1: wallahi
0: bu nu bëggé lamb tay ñoño tax
1: deug la
0: ñoño bu mu leen di tuddu sama xol da fay sedd
1: wallahi
0: bu mu né Alhadji Mustapha Ndiaye sama xel dem ci sunu papa Abdoulaye Nar Samb sunu xel day dem ci sunu papa Assane Marokayo Kumba Jangane sunu xel day dem ci kok c'est
1: un promoteur
0: de ndaysan Dante Gueye Kumba Yom Solo
1: deug la
0: waye bu nu tuddé ndaysan sunu papa Alhadji Mansour Mbaye ñoñu bu ñuy wax lamb bu leen tuddé rek sama xol day sedd suñu tonto Omar Thia mi ngi fi ci face suñu tonto Samba Mangane suñu tonto Malick Thiandoum suñu baye Alhadji Kharim Samb bay dodou mbay ngi ni tok ba xarim demé dama ñew ba tay fama ko tek baxna
1: fiñ ko tek baxna buñu xolé ay ani tuti ci ginaaw dodou doguma la sax
0: waw
1: dañ daan gis ni dañ daan taral lamb
0: deug la
1: dañuy tok dimanche ñepp ñeppay yakam di dem ci arène
0: ci koy rafet lool
1: ci koy rafet ñu sañ
2: faté Ablaye Thiam
0: ndaysan Ablaye Thiam man
2: ah bu radio Sénégal
0: Ablaye Thiam
2: waw bu radio Sénégal
0: waw
2: ndaysan faté tamit Ablaye Niam mo daan introduire ga
0: ndaysan Ablaye Niam
2: faté tamit Ablaye Diaw ci sport dimanche
0: wa koku bu ñuy wax sport dimanche ba tuddu Ablaye Diaw sama yaram da fay daw sport dimanche bi amna kéro ko xam da fi ñew ni man ba légui ni dama koy top ñom bon wa bajan di ko continuer di ko def mu nekk liggéey bu nice nga xam ne kon bekkay ñoñu nga lim tay ji
2: ma wallahi bul faté doyé Momadou Ly
0: oh koku suma papa la
2: won bul faté Sadio Mbi Diop bu Kaolack
0: ndaysan bekkay
2: bul faté Balabas bu Casamance
0: ndaysan
2: Golbert Diagne bu Ndar
0: ah koku dañuy taxaw fofu tuti
2: ay ci bok
0: koku mo jur maral dañ koy ñaanal fu mu dem doon ko fi mu joggé da ngay lim ño xamni bekkay tanor lañu yag bégal auditeur radio Sénégal yag fi def lu rafet tay ñom xalé yi mujju wuñu poussé bi mu rër ñom dañu yag bari jom
1: mais
0: té loolu amna solo jikko yoon dama bëgg jikko yoon ñu indi wat ko ci
1: ñu indi wat ko dudu
0: ndax mama jikko

0: ni rek mbay ak lum li li duguna ci sama bir xol mais kané li ne fima def la dalel djegal micro bi waw
1: doudou
0: waw
1: man dama yag top mbeur yi di len sétane
0: ndaysane
1: di xam façon teugui ni muy def ci ñom
0: li di kon dalen di dalel
1: lamb ji lamb su musa na neex ci lamb serir bo way kat bi way digal ko yikoy teugal mi façon teug mbeur yi nek digi geew bi amna ci mbeur yo xamanteni xol li ñuy bakku rek jarna sétane parce que dañuy def lo xamanteni jeufi ciosan la te serir wax deug fa neex yalla bu neexul neex bu neexé ba neex lamb ñu xol amna ci wal
0: wa parce que li dama ko diru legi mbay ñu mais ma ngi sentir sax bëra jokk
1: wallahi wallahi mbay gis na li ngay jaayu
0: wa jaayu
1: lamb dafa am lu ci ne
0: wa dama jaayu mais père Jamil li lumuy def beur
2: non li xam nga biñ ko tege ni sama xel ci mayandeb la dem waaw mayandeb
0: ak
2: ñoo ak neb ci yalla babu ngom waaw babu ngom sama xarit bi yalla nako yalla yeureum
0: amin way
2: waaw di ñaanal dom ji momo
0: ngom
2: waaw sama dom
0: waaw xale bu yaru
2: momo xale bu yaru chaque jour mu woma di ko ñaanal bu baax
0: baax ndeysane dafa am colère
2: max bayam la won
0: ndeysane
2: bayam grand bu mu sol xamana ma su mi joxo sen bu mu tak ñepp xamna lu fuma takke sen mu ñew na ngako
0: waaw waaw ba fa da nga bëgg sen xam nga nanan nga
2: waaw
0: ndaysan
2: xam nga mom comme ñun tafa nday moñu mo ne tatagal waaw nem ci yalla tafa
0: ndaysan
2: koy ñaanal fu mu nek ñu ko yalla xare
0: mais fofu lay dugg
2: waaw
0: sa digënté ak Mustapha sun papa
2: Mustapha Ndiaye
0: waaw kan la woon ak dajje bi
2: xam nga dajje bi suma la ko mëne wax ci estade la estade Ibomar waaw parce que dama daan indi caméra bobu amul kenn kuy filmé à part RTS amul kenen kuy filmé ma yor ben caméra jëndé won ko presque 900,000 suma ñëwé di filmé rek mu xol ma ci du bëtt damay jëk rek policier yi ñëw jappuma dugal ci auto bi
0: yobbu la fan
2: yobbu ci biir auto bi da lay tok ba lamb ji jeex
0: waaw
2: chaque dimanche ma ñëw chaque dimanche say ma ñëw ak sama caméra amna après mujjé gi mi moy japp say ben bëss nak mu ñëw xamna yorul caméra yorul dara mu ñëw ne ma eh kayo ma ñëw mu ne ma xol cassette bi nga yor ma xol ma wor ko cassette bi ndek cassette bobu ak sen cassette bi ben la mu ne abal ma sa caméra
0: xamé la cassette bi nga yor ak cassette RTS ben la
2: won
0: waaw
2: mu ne ma abal ma sa caméra ma xol pa bi man ah toujours mu ndax mo ba paré ñëw ne ma abal ma sa caméra ma jox ko caméra bi après nak ci la wo ben cameraman ko ko dan filmé
0: ben cameraman
2: waaw ndeg amna ben cameraman bu ñu wax bëkk pay ngi dëkk fi Rue 3 bëkk pay ci la ko won ak bëkk ñoo diko filmé
0: ndaysane
2: comme may yu bari sama caméra bobu lañ ko dan filmé suma ñëw nak dama koy xaar ci bundi bu mu ñëw mu duggal ma ci amone ben R12 sama digënté ak mom non la démé duggal ma ci R12 duggal ma ci biir ak dem ci yalla ciowakan duma ko faté ak sama papa Majib Sen wa ñom ñoo daan andi suma ñëw nak mu duggal ma ci ginnaw wa ñu dugg ci biir assal mu ne ma togal ni buma toggé wa mu kim suñu paré nak ak cameraman bi day jël cassette bi jox ma lu dun wa daanuma jox nak lu dun wax deug yalla
0: mu ñibé ak mom ndaysan
2: suma réew mané ah wa li mom neex na di hein mu yégué da suma ñëw mané ko gor gui caméra bango suma ñibi mu jox mom mu yégué nak mo bayé ko caméra bi
0: ndaysan
2: wa di dem kërëm guddé ak bëcëk
0: nga top ko rek
2: wa di dem kërëm guddé ak bëcëk mu jégué même bu amone ci ay émission yi mu daan def ay corté ak tabaské ak yoy dama daan wo
0: mu
2: tok ci wétam wa mu may jangal nak ak mom ak Omar Dia duma ko faté
0: ñu jaay mi ngi fi ci face
2: wa mi ngi fi wa dem na kërëm dimanche bi passé ak Sambo Mangane
0: Alaaji Sambo Mangane
2: grand bu baax
0: ñu dañuy déggenté mom
2: Alaaji Sambo Mangane grand bu baax
0: ñu
2: mu jégué ma andak Mam Diara
0: Mam Diara suñu jigen
2: Mam Diara mo créé sax ci xabal
0: deug la
2: Mam Diara moko créé
0: deug la ndaysane
2: ñu bari dañ wax Khadim la mais Mam Diara
0: ñi fi nek xam nañ Mam Diara la
2: waaw man ma ñew mu ne ma Jamil dama am ben émission bu ma bëgg créé mané ko lool mu ne mo ci xabal mané mam dina di ci yow mu ne ma mom la bëgg créé
0: ndaysane
2: man mako daan jël ci fi RTS diko yobbu bu kërëm hôpital Grand Yoff waaw
0: ko do nga bëggon lamb rek
2: non man dama bëggon lamb
0: légui dafa am lo xamni bëgg na la ko
2: lool suma la waxe ben affaire musna boudre lamb boudre
0: ñu japp la
2: ñu japp ma
0: mané
2: len ki teug lamb ji sama papa la ñu ne mu num tudde mané len ngiran doy
0: fekk mom la
2: de way du mom xam
0: nga rek
2: fa fakk ngiran mo daan organiser lamb
0: waaw
2: xam nga
0: ndaysan
2: policier bi na sa papa na lay organiser lamb ngay burle mané ko ah non dañuy bañ ma ñew
0: waaw ndaysan
2: mom ma ñew burle non nak la ma lamb duggé mais lamb yag na ko sétane depuis 64
0: ba légui
2: loma ci laaj ma wax lo
0: mais Jamil bëggon na ci dugg tuti père Jamil moy ñom suñu papa Alhaji Mustapha Ndiaye
2: waaw
0: ak tay jujji ñun ñi nek ci lamb ci est-ce que jukku yi ben la won ak ñu doon comporté wo ben la won
2: dédé du won ben dé
0: luy différence bi
2: du won ben bokul sax bokul sax di nga lambo bu ñëk ba jeudi lañ ko daan ok jeudi lañ daan signé né dudu may moy bërek jamil ñu dem fi marché tilène fa lañ ko daan signé
0: marché tilène bi
2: marché tilène bi fi pay di jaayé dal yoy yoy marché tilène bi sori wul dé amul won ay CNG dé marché tilène bi lañ ko daan signé jeudi
0: ñaari mbëri ñëw
2: jeudi seeni ménager ñëw ñu né yaay ménager ki nga na waaw jeudi pa bi pa tafa ndjay jël ci aljuma
0: ndaysan ibrahima fall mo nek ci technique bi
2: pa tafa ndjay jël ci
0: waaw
2: jël ci programme bi ñew togo ki pa mansour mbay samedi ak makhtar amna ben ki diallo bi nekkon gambi
0: ndaysan
2: waaw ñu ñew def émission bi samedi dimanche ñu bëré man fekk na boy bambure bëré ibou sengor ñu mat ci nil tebul ben dimanche ba top ñu tégal la ñu bëré wat ibou song ki boy ki daan ko
0: boy bambar daan ko
2: boy bambar
0: kon dal jikko reporter yu ñëk ya ak légui
2: bokul
0: mbeur dembe ak bor tay bokul
2: bokul té ñoo ndaxu na bëré sax xam nga dafa am bëré kat ak mbeur
0: ah dafa am bëré kat ak mbeur
2: dafa am bëré kat ak mbeur
0: mën nga mëne wax ñom ñaar bu ci nekk lu muy tekki
2: xam nga bëré kat
0: waaw
2: mën nga tuuti mën na la jox ben exemple ku melni Sadio Camara Sadio Fass la nekkon ku melni Mbita Mbita Fass la nekkon gi nga ibrahima yi ke ndak ko wonu bari
0: per ibrahima bay
2: ragal do rek motax mu baye
0: ah coupe ni ñame ko won
2: ñamawul won coupe mais mënon na bari trop dafa tuti won même ge amona rek Sadio amona rek bu ñu wax gey Camara amona tala yow mata ñu won sax ay est ce que mato nañu ay 48 kilos ñu ndak ko no bari
0: te mbari ñeek ay xamul won dem bitim rew
2: dedet musul wona am musul wona am musul wona am te xam nga fi dafa bari won ay mbapat dafa bari won ay mbapat même fi BCAO bi nek ni mbapat la won Touba Diour mo fi dan teug nga ñew Assane Diouf mbapatu Djib Diouf nga ñew Ed Likit ki Serigne Ndiaye
0: waaw
2: Serigne Ndiaye dan fa teug nga dem Colobane dem Fass buntu Colobane 2 te xam nga Fass dafa bari won ay lamb
0: deug la
2: dafa bari won ay lamb
0: bari won ay lamb
2: waaw presque amone ñenti lamb amone lamb tukulor Emile Badiane Robel Delmas ak Mahre Diam mu nek arène sénégalaise
0: arène sénégalaise
2: waaw
0: ndaysan mais dafa melne limuy wax dang ko dang am lo ci maîtriser
1: wu dudu ki lim wax ni ciosan la
0: ndaysan jamil
1: ay waw ni wax ni ciosan la
0: ko
1: jey Camara bo muy wax ak Sadio yoy lim wax motu ñu 40 kilos ko ñu mësa tey danel
2: amona tala amona tala yow
1: waw
2: tala yow motul won 40
1: kilos te dudu
2: ma la wax li
1: te dudu mbeuri ci di beuri ci dañ dal luxi ko ci mbapat gis nga da nga dal di mbapat bi ñu dan la nga fawu dem ci benen mbapat
2: dudu
0: waw
2: gi nga limalay wax ni xol Fass dañ dan bari Fass mbapatu Fass tas Moustapha Guèye nañ dem Tengue ñu dem Tengue joge fa dem Pikine joge fa
0: guddig yeb
2: guddig yeb préga ba 6h du matin le mbapat la
1: dafa mbapat yo xamne samedi da lan dem ba 6h du matin
2: ba 6 waaw
1: bu fi neexul yeen façon neexay dañu dem ci benen mbapat te ñi ñi dañ leen dan top parce que dañuy dem bari ji fofu te dawul am histoire te xam nga li ci graw legi na moy mbapat legi liko yaax moy histoire bi
2: violence
1: bi
2: da nga da ñew ci mbapat béré bo paré xam nga lan lay wax ay 300 francs 400 francs pour nga pass ñibi
0: nga dem ñibi to yor dara
2: do yor dara
0: té histoire du am xex du am
2: mëss nañ dem mbapatu Tengue lima lay wax ni béré mbapatu Tengue ñu dem xam nga lu ñu wax ay mésu mbur
0: pour lan
2: dañ tafa gay mok dafa dan ba mu jégi xol ay mésu mbur la ñu jox ci ben ki boulangerie nonu
0: may lañ ko
2: may gaay duñ ko may mais ken yor ci won ben 100 francs mali
0: ndaysan kon lambu dembe xass amul won
2: amul won
0: ndaysan lolou amna solo lambu
2: dembe bi tay jeun ñew dal
0: la tane
2: xalis bi commencé tane
0: ci la commencé
2: ñew yëk ni ñew yëkëti ko mu commencé démé ni
0: ci sa ba ñew ci génération
2: bi génération
0: ay ci génération bi rek ci la ñew law génération tay bi moy actuellement ni ci génération yi nek dañu togul fi waxtan combat yi nga xamni taxawut na ci digënté lac de guerre numéro 2 ak prince tok non fi waxtané ko ñew ci ki nga xamanteni mom moy boy ñang ak ki nga xamni mom moy reg reg mi ngi ci TikTok bi sax gis nako toli bari lol mais dafa gis li nga waxon dañu ñew ci boy ñang ak reg reg li nga waxon dama ko gis nga ma lemmel gi mënu yëngal waji
3: parce que boy ñang néna la suru bërem dafa xawa rocé ko
0: waxon nga ko
3: waaw da ko rëcc te xam nga mbeur mu tok presque ay at daano sa morom mbeur ki nga mujjé daan dala na kay daan ma nga bokkat ci lamb day metti
0: muy balla
3: muy balla
0: defal nga kay dan ma
3: kay dan ma kérok yow
0: waaw ne ko ne ko normal la jëw estade
3: waaw ma wax la lima lay wax la ma ji jeex nga japp sama lox defena bobu lañuy do xamé
0: waaw waaw man
3: boy ndax boy yow jinné nga xana mala non non
0: waaw
3: amu jinné amu dara mais defa comme dañu yalla dafa def même boudé ben fan sax tak nañ ko ngem
0: waaw
3: waaw bo ba paré avant tout sax dañu waron jalé nga xamni moy amadou diop kat yi
0: amadou
3: diop waaw muy babu ba pa bo xamni lima wax kérok ci mom rek la xam moy heure mo musan gis fonkal say wajur da nga fonk waxtu julli da nga te cieur bi nga am ni bu ko wacc
0: amadou kati diop
3: mom rek la mo musa wax
2: ni ni mom mo ñu jangal bari mom boy bambara ak ben tuwa bu ñaan wax roses
0: ndaysane roses ana mom
2: fonk mi ngi france
0: ndaysane ñewugul
2: ñoo ñewon na fi ben yoon ñewon na fi ben yoon
0: wala ay
3: ok fofu ci fofu la sukkandiko rek xamni ki nga xamni moy reureug mo gëna paré boy ñaan
0: waaw
3: parce que neena la reureug day def ben sport bo xamni mok lamb ñoo bokk ndey ak bay sport bobu di goor lamb di jigen hmm MMA ak lamb ben la
0: way
3: lamb bu
0: ñoo bokk wajur
3: ñoo bokk wajur mais ki jigen la ki goor la MMA mo gëna metti lamb
0: deug la
3: waaw bo ci MMA bo ci concentré wo fekk nga joggé ci lamb bo ñëwaaté ci mburu lamb yi xana nga xawa am sikki sak mais mbur mo japp mën ko xa daan
0: ndax choono day no ci yow
3: wa ndax choono yi ngay dacc fele mëno ko dacc ci lamb fele da nañ la kottu door la nga daan ñu yëkëti la dor ci souf dañ la dor mot nga wacc ñu fekk la ci souf amna cioncu amna lepp kon bu ci reureug nekké champion d'Afrique ñu gis limu def ci lit simple ñu gis ni reureug durant carrière bi yépp benn mbeur ko dan
0: deug la
3: muy sa thiès waaw moko dan benn mbeur bobu kessé ko dan ci carrière bi sa thiès mom moko dan
0: moko dan
3: te dan bi ñi ngi koy lamlamé dan nak ak danuko
0: waaw kat appui bi
3: waaw kat appui bi amna wala amul même dama japp ni
2: kat appui bi amna
3: kat appui amna
0: waaw jeubul
3: waaw waaw parce que tamit lamb mo demé non des fois mbeur ñu dan la parce que reul tax mu neex ma dafa jukko modlo ko sa ci dan dan danu comme bako modlo ballagay dané mu sisu
0: sama
3: dama bëgg mbeur mu ndaw mu ñu dan mu sisu jok waxuma la baye lamb man je pas di ñu dan nga tek say gal galat nan damay baye téne da ngay sisu ba ñu xam ni yow sisu nga jog outi wat ndam
0: kon lolu mo lay def lo nga am jom
3: lolu mo lay tax nga am jom moy tax nga am vision ci lamb te reureug dafa am vision ci lamb neena la boy ñaan bu bëggee dan reureug at poids bu mu yoron wax na la ko da kay contact mu tecc
0: wax nga mako
3: waaw mu nat reureug bo xol ko daw xex ak mom daw japp ko te bu xex ak mom day indi lim beureu na brise de mer
0: waaw
3: day tek tek gi tega tek ba pare muy and ak ay crochet ci souf
0: lu mu tek am lu mu ci war tek
3: wa tek mais mu ñew deglu reureug
0: wa da ka deglu
3: yow ngay deglu ko xamne poko dole da xoko beure e poko sañ sañ ta amna fo xamne bu la fa yegge waxon na la boy ñaan amna fu mu yegg rek genn ci waay rek amna fu mu fa yegge boy ñaan
0: ko waxon nga ko
3: non lañ ko def dañ ko lonku
0: waaw dañ ko lonku yobbu
3: nako ñibit
0: waaw ñu yobbu
3: kon boy ñaan il est temps bu defrat carrière bu baaxa baax nak
0: legi pour mu defrat ko lu muy def
3: day wacc jël ci xalé jël Moussa Ndoy wala Tiatou Yoff imposer
0: combat
3: ko tollu ci lamb
0: combat dafa metti
3: waaw combat jank la so bëgg nek champion da ngay dan champion su bëggate nek champion day dan xalé yi mala wax nak Moussa Ndoy mi xana nga bañ wa Tiatou Yoff xana nga bañ ñaari xalé yi la xam boy ñaa kum ci dan
2: Tiatou garabu kané la
3: ma la wax lolu
0: garabu kané la
3: wa mais boy ñaa bu bëggate bok ci lamb day jël ñooñu bërek ñoom imposer leen wala leen bopam ni mom champion la moy tiapa cioli moy doomu deggol moy trondo boy ñaa mom la pikin am yaakar wa bu ko nangul def dañ koy lunkat rek
0: yobbu
3: wa wa di dess ci carrière
0: kon famu defarwat
3: day defarwat bu baax
0: kande de nga li la wax
1: deg na lim wax boy ña dafa wara defar wat lolou wax nga deug parce que boy ña combat bi passé mo reug reug limu def lolou furu won def lolou
0: mais ñu ci bari dañu contre ni mu bari baxul
1: baxul
2: baxul
1: ñu dafa baxul parce que xam nga nit ki fekk tay yakku dak dur wala yakku dak beure xex da nga wara ñu xex ak mom peut-être yakana fu lo won mëna jumlu reug reug ci xex bi mais bu ko deglu rek lo xaar ko mu xaar ko xaar ko lu def mëna mënam
0: deug la
1: bu defé mëna mënam ton tanté nako gagne def ci limi def mo jeex
0: deug la
1: mënenam la def mom bu defal mënenam amana mo am limo am wara am mais deful mënum dafa tok diko deglu rek rek ñoo def mënum
2: mënum
0: loolo ko ñakalo combat
1: ñakalo combat bi
0: mais moy boy ñakon fo mu defur wat
3: fo mu defur wat ndax bo bari la dege deux mënoko yëngal bari Moustapha tim mënoko yëngal ñoo fekk balagay bu fewar nga japp ko dank nga bari Modlo mënoko yëngal non da ngay xolat ni tuwab nan mieux reculer
0: pour mieux sauter
3: wa mëno nek xalé na amna doole mëna bari damay calculer dama mëna xex ta sa 5 dernier combat bo rew ci bari wona wo ci xex wona wo ci doole bi ngay wote
0: deug la
3: kon boña amna lo xamne mu ngoy def ta bokul ci lamb
0: muy
3: na defarat bopam mom xamna limay wax
0: na defaru
3: wat
0: per jabi dengali la wax
3: lamb bo ci bëgge lamb dafa am yoon gis nga gagne pain neena la xalé yi amul kenn ku ci mëna bay lamb dem liggéey di am bénéfice 15 millions amul
0: fenn
3: mënu ñoo créer société bu la ko mëna may kon boña na gëna gorgolu defar wat ta xam dafa am ciir ci lamb na xamagul 40 ans
0: dedet
3: papam da am lu mbay ci lamb turundom da am boy bu mbay ci lamb dara ko wara dindi defi man dama bëgg xalé bu am buy tegg defi bo ñaan mi dugg ci lamb ñepp gis nañ ni mu duggé ci lamb ñepp satal ko
0: ñepp ko
3: ba ragal fédéré xañu wosak muy lawal bek muy geewul bek muy kenen ak kenen ku ci ne ñepp faral bo ñaan
0: bëgg ko
3: waaw muy seen bokk nak dafa dama ben moment bo xamni geewal dañu rafal mbeur ci lamb
0: waaw bi mu ñëwé ñun ñepp bek
3: geewal ambiance lamb geewal geewalay teug lamb
2: moy
3: way geewalay neexal lamb geul moy saxal mbeur
0: deug la
3: kon mbeur geul wona mbeur mu mak boña xawma yang may gis xawma gisuma gorgolu ta xamni geuweli ya sen yakar
0: moy sunu yakar
3: ci lamb
0: lolou dafa le père demil deugal la wax neena boña fo mu defar wat
2: te suma la ne boña
0: waw
2: turondom
0: micro bi waw
2: kande mi moko opon
0: kande mi tok
2: ma la wax lolou
1: boña lay ndeysan
2: turondom
1: dafa la
2: ci fa tudé ci ties
0: waw boña mu ties
1: dafa lap ci geej
2: kande mi moko opon té mbeur mu mësa taxaw ci kanamam doona la ay door yo xamné ni soko ma dessé mbokk jël ci lu
0: waaw
1: kané lu leer xam lu leer la wax boy ñang
2: benen fek balla gay
1: benen fek lu nek da nan deugul won
2: robert numéro 2 dalay door ba nga sax
1: c'est ce di leena jéxal
0: mëna door nga kopp
2: té kandé mi moko opp
1: ma la ko wax
2: turundo boy ñam bi kandé mi moko
0: mais lan mo tax mbeur yu ñëk ya amunu volume ba am doolé té ñi dañuy dem yok volume def lepp té door ji dess na
2: xam nga volume ji xam nga lan la ñëlé li ndan lek la
0: a lek yi bokul
2: mbeur yu ñëk yi li ndan lek la
0: mbeur yu ñëk lu ndan lek
2: ay ciéré ay fondé
0: mo xam sa
2: mo xam sa
1: baxal mu toy
2: té baxal mu toy té da nga dal gis mbeur musique yi neubou dula fekk ci mbedd
0: té du nga
2: yagna
1: mais gra xam nga lang sané
2: de ko limalax bëré nak lang sané lang sané bëré nak robé ki boy ñaan numéro 2 boy ñaamulé mais combat bobu bu ko féké kérok sérieux ci dañu mujjé
0: kon mo trondom seen bëré yi bokul
2: bokul
0: trondo mopon sañ
2: mopon sañ op gi nga bu ñewé ba pap job xol ko munako tay singa
0: pap job boston
2: bu xolé munako tay singa yëngal bob bi jeexna ken mënu ci mom dara
0: yaram bi day tang jeer
2: ma la wax lolu
0: ay ci kon boy ñang fo mu
2: def pap job da ngay xor rek ne ko tay singa
0: kon amma fa la jël tay singa bi
2: waaw
0: day sa
2: nak mu xol ko
0: mo wone jom
2: te pap job nak champion d'afrique
0: waaw pap job boston waaw
2: waaw pap job boston dang koy ñaanal fu
0: mu koy ñaanal bu baax tawfiq ak tayse parce que ku baax la
2: mu wañi ma fi bi nak
0: ah ma fi bu
2: ma fi ma fi trop
0: pap job boston koku sunu papa la ma ngi gis keur euma sen dem fa mais law da li dessuar ci li nga xamni moy lak dagay numéro 2 ak prince cioli bare won grand contre petit bi ñu ni lak dagay neexu lu yeungal ngeen ma mo upp doole prince
3: dakh ko bari
0: la nga waxon gis nako
3: waaw demon na la prince day jël la de guerre pour wut ci keur
0: am tour
3: am no keur
0: wa a peu am tout
3: am tout parce que prince bi mo gis ni amagul paregul pour beurek mo la de guerre pour dank parce que la de guerre boko beugé dan da ngay préparer say combat néna la da ngay nek ci ben ligne de conduite bo xamné da ngay beurek mbeur mu xawon droop la de guerre parce que modlo liko may sans mu am lu mu am ci la de guerre da beurek bay ma ñon paré ci bay ma ñon jël giri bourdo beurek am sen mëna bërek la de guerre
0: mëna bërek la de guerre
3: ci mu jàr nga moy man dafa franchir mu nané 8e de finale demi finale ba doko bërek la de guerre finale
0: deug la
3: mais mëno bërek mor kankan ta centre gravité bi ñu gis ko fouf ya ko mën fouf bo sibir won sax ñew ci jour bi dang koy dan nga ñew bërek mor anta bo xam dafa nek en convalescence
0: deug la
3: nga bërek mo bëri bu bon bo ba jaxoso mom dan ko mais ku ne sëru lamb deug bu xamé lamb te ñimi deug war na mëna xam ni xana yalla ñew waye prince amul lu meuna yeungal la deugue
0: deug la deugue deug deug ko bima wax ak mom
1: deug
0: nako ne fa jappante ak mom xamna ci dafa solo
1: waaw
3: dama ko wax ci live bo xamni aduna bi mom lañu waxtane wa jamma gën ak may deug
0: waaw
3: ci live la dugg dama tok di setan di xol prince muy tous di entraîner di fetch ma gis ko mo oy ma dugg ci ben lamb ma dugg ci ben live ne len muna ma len sen mbeur mi da toy han ma len ballahi azim récupéré wul ñax na doole du dan la deugue
0: nga wax len lolu
3: ma wax len lolu nga daggu ko teyeku ma len teyelun ko ma len ko wax suko la deugue je de jappé day mel xalé la japp nax mbeur muy fecc gis nga mbeur muy fecc
0: waw
3: buy mbeur bu musan tuddi lu mu tuddi Ousmane Touglo dang ko gis muy beuré wala mu ñew ci lamb wala tafagay numéro 2 mais a taay bi mu yor bu fecc di nga xamni ki mo mën moromam
0: deug la
3: di nga xamni ki mi di fecc oyoful mais prince day fecc ngay gis mu oyof mu nek nit bu oyof mu lenen ki récupéré wul jappalé wuñ ko parce que mbeur amna fu muy
0: tollu ci
3: mbeur amna fu muy tollu ci lamb xam nga luñ koy wax jogol sangu djogol lek djogol nan kesse moko dessé ci lamb amul djogol wuy diw dedet ta boy nak lolou lañu manki ci lamb ta la deugue 2 lolou am ci lamb néna la deugue 2 waxna la ko waxati la moy gëna new defat ci lamb ta dañu bind néna la 50 dernières années yi passé xam na nenañ la yegi ne fi dakh beure
0: waw
3: man la balagay 2 la jox man waye mbeur mi histoireu lamb mbeur mi fi gëna dal bokul ci waxtan bi sax may da
0: no
2: ci la bok ci la bok
0: mais père djamil deng li wax ci ballagay
2: deko la ku xam beure nga ni
0: waw da nan la
2: xamna mbeur xamna ne medina gi lay juddou
0: balla keur dug ci reje sar bi def lop def tout blanc daw ma gis ke mu djug wacc
2: non man bamu dug ci rek la xamne ballami mi ngi ci dara mais li ki wax ni buñ ko setan mu beurek adafas ñu bayyi ball prêt non waw dinañ ko reccu trop
0: mais ara gis na ko mu nek bitim rew kandé di yëngal kandé waw
1: waw doudou xam lim na wax toujours ci grand contre petit rek xam nga li nga wax ci la de guerre xam nga demb yang ko interview deg na mu wax mu ne combat bi ko gëna metti même digëntam ak Babacar Diallo
2: bo moy premier combat
1: waw xalé yi tamit ku ci def examen ko xamantene mbir mu am doole la wala mbir mu def ay victoire yu bari nga wara dajé ak mom nga calculer ne kay dajel amna lo xamne dess na ci mom xam nga adafas mbolo top nako mais amna fo xamne dafa wara def ndank ba lo mo dugg ci dimension bobu parce que amna mbeur yo xamantene tay ci pour mbeur ak ñom examen la ci mom dafa wara entraîner tey bopam
0: wa dafa dan dafa dan Omar Sen
1: waaw
0: dafa beure ak la degg numéro 2 jele fa defet
1: waaw
0: ñeu beure Omar Sen danko
1: waaw
0: te Omar Sen mo dan ballage numéro 2
1: waaw
0: la deg legui ada tala loxo ballage 2
1: waaw
0: Albrouh taxawal ko
1: waaw
0: muna nek combat bu nek
1: muna nek combat bu ri na xamne examen la batay fimu tan ni ci examen la nek xam la deger neena paré na ci xalé yi
0: waaw xonako
1: nga ne ko digal sa digal tek franc
0: waaw
1: mu man fimu tan ya ko wax de ku ñew paré na
0: waaw kon setan nga ko waaw
1: ay deug xalé yi tamit non la mom bu de la break ball ah bu ko ci yalla maye ndam na xamne fimu tan yegna ci cour de grand ba ci mi ka ca kaw mais bu ko balal dane nak
2: de souf rek
1: de del wat souf bu mu bañ jël ci xalé mom tamit
0: mom ada wa mais law dama deg gaay di wax ni ada fas generation ba tay bari ñim ci beurel bare wul
3: wa parce que des fois day am des fois da ngay nek mbeur wara beuri sa generation ñep do beuri ñep dal na ki nga xamne moy mohammed ndaw tay sat da war na beuri zallo
0: da
3: war na beuri belkay rek wara beuri na khadim jay
0: wa beuri wul ak ñom
3: mais yalla may ko ci sa mu beure mbeur mu ngi gëna graw mu cheikh mbaba tayen dafa dan geylum
0: waaw dafa dan geylum jël buri
3: waaw ni jox ko kan cheikh mbaba mu dan cheikh mbaba ñu ne kon ki sam lo non dafa mburu xam borom dané parce que cheikh mbaba dafa tollu ci jamono jo fo xamni
1: ni ko dan
3: moko rok mbalax jamono jo ku lay dan champion
0: deug la
3: mak tayen lolu ko duggal ci lamb dan bi mu dan ki nga xamni moy cheikh mbaba motax mu nek champion
0: bu
3: fa nek champion il faut ngay dan ay champion doudou du ramu mbeur yo xamni champion la ñu ci lamb ji mais bo xolé sa carrière
2: cheikh mbaba presque ay 60 kilos la dan le don
1: premier génération keur mënu ko ci
2: mu ngi dekon fi
0: ba presque dekon da nan
2: mu ngi dekon fi
1: medina fi
2: ci 25 bi le nuyo
3: mënu xolal
2: katé ko yoron
0: amu ko katé jog
2: katé ko yoron ak ñom
0: djib djouf
2: ak ñom jallo
0: ndaysan
2: katé ñu yoron ñun ñep mais cheikh mbaba moy li ma wax rek mbeur bereket dafa amone bereket ak mbeur ñoño doon ay bërekat
0: ñom
2: cheikh mbaba ak ousmane touro
1: ñu wax bay fall
2: rek tuwa bu jor bëre mom bëre nak assane bay fall yi bëre bu metti
0: ndaysan
2: bëre nak mansour diop
0: wa mansour diop bu pikine ndaysan
2: bay fall bi mi wax ni bëre nak mansour diop daan ko
0: ndaysan
2: même cheikh mbaba xolé limi tuti yeb daan na mansour diop
0: ndaysan
1: taay lamb la
2: bobu da ngay touti meuna beure du reey rek meuna beure
3: ara fa sax avantage bobu lam ci lamb
0: waaw
3: yalla da ko dimbali lamb tel ko wuy parce que bo xolé ni muy kala essat bi
0: da koy kala de
3: day kala essat
0: da koy kala
3: ko ko bolel bu la nexe sa kele kamuy faral ñu xajal ko mu jël lool jël xaju kele yobbu ko parce que lool yalla ko jamono juné ali yalla di def
0: li yalla di def
3: waaw Mustapha Gueye beure na fi def na fi lu ne ci lamp mais Mustapha Gueye jamono bi muy beure bo jamono joji xalé yi beure wuñu won ni mais le Sénégal dañu dem ba dañu toll population bi ngi 70% ñep ay xalé lañ
0: aw xalé yi
3: entre 17 la jëm 33 ans ta xalé yi xalé yeb legui dañuy dag sen yaram setané lamb
0: day dem lamb
3: motax boy am avantage bari ay supporter mais daxuñu won dajalé grand dedet daxuñu won dajalé grand
0: deug la dawon da waaw
3: non daxuñu len bobu population yu bari wul il faut ñu xam ko
0: legui dañu bari
3: bobu ressource yu bari wul tollé wul ni motax des fois bu gaay di comparer yaani ki dama yéré rek duur xam lima xam tok
0: déjan
3: na xam lo xam ni
2: xolé combat Tafa Gueye ak Tayzen bi
3: waaw
2: dem lañ
0: bu ñëk ba 97
2: dem lañ ba estade bi gis nga ci rond point bi non
0: waaw
2: boy dugg ci estade ci tali bi nit ñi fofu la ñëm estade ken xajatu ci woon ñu téy buntu yi
0: 97
2: ñi yegg ci kaw man ci kaw barrière la yegoon ni ma nga am loolu na Patama Ndiaye mais taxul ci kaw barrière la yegg
0: mais combat bobu Tafa Gueye ak Tayzen ko faralon
2: hein non xam nga mo bo man ma ngi face ci boteru face la woon mais Tayzen ki ñi bolé won dem ñing famille ñing bi
0: ñoñu
2: bolé won ma yobbu ko feulé estade de la Midié bolé ko ki ñu wax Aline Dione
0: déssal
2: waaw bo mo yoron affaireu ki géré ko bi
0: deug la
2: mais mu jégg ma xamné né ki Tayzen mi buñ ko défaré mbeur lay doon
0: day dékk mbeur
2: waaw mbeur lay
0: mbeur la muju doon
2: waaw mbeur la muju doon té gis nga fi mi né ni mo gëna yar mo yëkëni ci mbeur
0: deug la
2: ñoo ci gëna yar
0: fofu la bëgg dugg ma gis génération bobu ak génération bi ni ne ci lamb xolo bi waxantelu ñaaw yobbu police
2: bele amul won dudu le jamono yele amul won da ngay gis ñaari mën na la jox ben exemple
0: ay ci
2: ci falay do na beure rombo face ni bi face doubles boole nañ ko ak mam gor gui ñay fala jaar bi face bundu keur mam gor gui la jaar ni
0: di def lo
1: tax lo keur sa presque
0: deug la
1: mam gor gui ñay ak doubles mu dan gembo face fi
2: say bon fi mam gor gui ñay say bon
1: fala dan genné ni seet jollay dar ko ak seni sabar mu jogé fofu du dox di ñew jaar di
0: bi 3
1: di dox di dem
2: bundu keuram lay rombo même wa keur mam gor gui ñay sax da nga dan gis ñom jattu ñay taxaw di taccu non garab yi ndan ki mu rombo ni ci bundu keur
1: garab buñu rombo dañ koy wittu
2: dara do am falay fi la dan gembo ni ben 3 bi
1: mi legi na mbeuri ñeme tu lolou ñeme tu lo dekk face fi di bëre ci fi ni lay dox
2: fi la dan gembo ri ben 3 bi angal 28 bi fala falay dan gembo jaar ci ri 28 bi wuti face garab guñu rombo
1: jere ga ci
2: garab guñu rombo and ak falay nak ak papa yi Ousmane Touglour ki di wax
0: waaw ki law di wax
2: demba mom lañ dan wax demba mo tuti won ni rek di ngemb jollay
0: ndaysan
2: da ko lima wax mbeur yi ci dakkone beure ki mo len ëpp
0: mais lolu amna solo mais law dañu ñew ci deug depp gi muy ki nga xamanteni
3: Rodolphe Franc
0: waaw da nga reere sama ndekki de
3: waaw
0: da xamul nga ni fala jëm
3: xam mo ne yow dañu bokk ay bagage
2: indi lo indi 10
3: da la wax dara
0: da nga doon ñimul tuwe xam na fa nga jëm
3: Franc lamb ji muuma la ko ci diggal la ko ci diggal
0: mumay abré
3: waaw mo ne waaw mu nopi
0: waaw
3: ci les signature contrat yépp téré wuñ ko wax nak parce que di nga wax lu neexal lamb nak mbeur bu la jappé fune mu dan la fa bala nga mëna wax dan ko
0: dégg na dëgg nena ko rek nena ko ci armé rek la la daan
3: waaw mu ñëwaat ci digënté Doute Sané ak nga xamni moy Serigne Diaye numéro 2
0: waaw
3: Doute Sané dafa dal observe Serigne Diaye
0: Serigne Diaye yor wax jo
3: jang ko observe ko
0: ma genn Père Djamil dafa daan
3: ma genn na wa face ñu na ma leen sen sarax bo lon ko defu Serigne Diaye du daan vidéo yaay ma téy Serigne Diaye mi du daan Doute Sané waaw ma fa sax lo mën di wax depuis 2015 gëna ñu gagné bës bu mag
0: wa Gribodo wa
3: bës bu mag bu ñu soxla néw amuñu ay victoire hein parce que ñu mën na lañ dëkk écri fa sañ
0: wa moy gri waaw
3: wa mais dafa am bës yo xamni bës écri war ko ñaak fa dafa bëri bës ñi ñaak
0: dëgg la
3: té Franc dafa nekk parcel mu lo waxagul lu leer ba légui ci lamb ndax tay bay wala du bay
0: wa dafa cool rek
3: wa mom lay wax motax mané Franc jël na combat bo xamé dafa wara dajala wat parcel est ce que parcel dinañ nangul Franc
0: dëkk la
3: lool mooy wax ci ndax danañ ko nangul ndax comme ni mu lo doon def nek ci ginnaam da la la dara na gis nga duudu boo bëree ba daanu caf kam nga amoon dootoo ko amaat dedet
0: door ju bari dootu ko am
3: un ancien président mënuñu bokk
0: du benn
3: kii de ñoom ñaar na ku la dina dégg président wa amna ko xamni bu sété morom day feug bañ nako entré mu dogo yex
0: deug la
3: lool mo lan dal ñom ñaar mo dox fran da fara dal def nank
0: entraîner
3: respecter le rek bu ñëw luma mais reste jour lamb ji limu bëre gaay lay bëreug la deug
0: da ngay song
3: non fran bu deglo rek ken waxatu ko rek bi ma gis ni wala la ko bëgg dama ya na la rek rek il pèse 110 kg 115 kg kum ci japp mo na la manipuler
0: deug la
3: da fran li ci gëna graw moy fran buy bëreug rek dana am lu muy soor lu bari dana est ce buma xexé duma nax jaas
0: lool dafa leer
3: yépp ci nek motax mané calcul bo
0: combat bu doy war la
3: fran heure bu calculer bu ñu taxé ñom ñaar mu calculer ci rek rek dal
0: combat bi d'accord nga fuk yow kandé wa ñor ci bir bi kandé
1: non dudu non ñom ñaar dem leena sétandé
0: waaw
1: sétandé leen fu nek
0: ñom ñaar
1: waaw mais li ngay wax ni d'accord na dudu France ay tak Dakar rek dina am lu wañeku ci mom parce que xam nga nit kula nennu ci mbir tuju dang koy soral te dafa toll ci dimension bo xamanteni actuellement ni mom dafa dina ko déranger parce que mi ngi toll ci dynamique de victoire yo xamanteni victoire rek la bëgg te boy bi tamit rek da ko ñëmé te kum ci wër ndomba paré nga te ku ci jappanté mom bu mu téy sa gëñu paré nga parce que rek yalla may nako katanté mën na bëré te mën na façon yu bari té bu la jappé di nga xamni japp na la
0: mais dama gis ni père Jamil est-ce que rek ak franc combat bi du wouté ki len combat yi
2: non du wouté xam nga may li la ki wax rek fi mi né franc bu ñëw day sour
1: ah oui
2: mais nak gis nga nak lamb
1: la
2: simple bokul lamb ak bëré simple bokul
0: mais
2: exemple bi mu la jox nak ci Doussane gi nga Doussane bo mi bëré Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye ba fa den defonone Serigne Ndiaye day ñew rek daan ko def
0: Serigne Ndiaye amul fuñ ko daanul mom rek ci
2: mën na la jox benen exemple
0: waaw
2: ci Zalo ak Balle Bey
0: waaw
2: Zalo fuñ ko mësa japp ci mbapp daan la ba mu jégi jeen mo leen bolé
3: Ahmed Jeen
2: kër mo leen bolé dafa ñew mais Balle da ko daan jël bu gaaw
0: jël
2: bu gaaw
1: Zalo lako soralé Zalo duko soralé mais Balle Bey xam nga mom degg nako demb amna foko woné sax amna fuma ko sétane tay suba muy wax mané mbeur deug gi nga koy xamé mbeur mën nga nek mbeur di wax ni mais mbeur bala nga xamné mbeur deug la ñu dugg ci digg gi bi ñu tej barrière yi reste ci bi fa la mbeur di doone
3: mbeur mëna la wax ma ñew dudu gis nga la de guerre demb dama yaxon da ngay sa monteur day tek digënté ma baboy
1: gis nako
3: xam mo mu tuka tek mais gis nga digënté ma baboy bu ngi ko xëccé mu rep def canapé baboy dafa bayyi daw songu ko taxa boy bi daw deux pas dindi ay loxom simi loxo baboy tek ko ci la ne xale bi beuri na doole
0: dafa beuri doole
3: père ma jego
0: non dafa beuri doole non dafa beuri doole
2: ci boy medina la
0: wa non daran la
2: boy medina da ngay xam lamb
0: mais xam nga dama gis dañu ñëwa tour ci la de guerre numéro 2 dafa tok 20 ans ben defet lamb 20 ans te ben defet bo Ahmed Sen la te bu doon far jamono ji far man nga
2: may lamb
0: dañ koy lamb lamé kon 20 ans amul defet
2: dedet
0: mom la de guerre numéro 2
2: xam nga mbeur musuko daan bo mu jaxan
0: musul am
2: amul
0: fess la tek te est ce que
2: nak lak de guerre contana ci mom
0: wax
2: deug yalla dembe taxawuna numu tudde ci liru jan
0: wa liru
2: dembe ñun ñep fa lañ tribunal ba lañ yenn
0: wa c'est vrai
2: wa ak ñom Khadim Ndiaye
0: wa Lamine Samba bi mako don wax
2: ak lek wa ñu même Lamine fa la ma fek
0: wa Lamine wa wax na mako
2: mais liru numu tudde ci
1: lak de guerre
2: non lak de guerre amul morom
0: mais legui bala ndax waxtu bi legui mu xojnu dañu ñew ci combat royal bi l'empereur ak le roi des sereines ku daan yobbu ñaar yep bu lamb amé ngéni man empereur lay tek wala bu ki amé ngéni le roi des sereines lay tek law sa thiès cité bëréw nañu bu ñëk waaw sa dan ko ñu del suwat albrak déclat lolu
3: néna la sa thiès ni muy dégager du boy ñokoy dan man suma xalaat lay wax
0: doole ji mu yoré
3: waaw limuy dégager né wax ma la doole dégager xam nga dafa ni mu na
0: moy fugu bi mu yoré
3: fugu bi mu yor at bëré bi na ci mom ak sans calcul bi mu def
0: rapidité bi mu yor
3: moy sa calcul bi mental de fer bi mu yor
0: der la
3: day beureug modlo indi 4 posam joxlan blouson ñu tous ñu dess ñep nan mais ki lam moko dal man len mom ñi ci ginnaw beure wuñ mom moy beure lool la sa ci indi ci lamb balage bu ko nexe mu ñew bu ko nexe bu mu ñew te seto du beure ta ay mbokam ñew ñu sa ci ban combat ngeen gis ay mbokam ñew jégué ko
0: kene am ken ñewul
3: dedet dafa paré pour être un champion c'est ay mbokam ko wër noko defal ni tegal fi sa tank tegal sa fi Max Morgan di ka ragal lolou beuri
0: ma nga deug de
3: wa parce que Max Morgan motax site degul roi des arènes mais bu bayawun site ak modlo
0: ak choborem
3: premier round d'observation biñ def na genn ñëwaat da na kan bo li ne sa xel def ko parce que mbeur fa lay toll gis nga mbeur bu xasse def 15 ans de carrière mo to ken war ko xalatal
0: non bo de
3: bo ko tek ci bis war nga mëna tek ci bis na la demal
0: deug la
3: c'est bu bëggé dan sa ties mo indi xel bopam mom lay bëré waye ku mu deglu
0: noko li nga war bu bëré conseil du dan
3: bu bëré conseil fa lay danel sa ties te ci te na moytu humiliation ci combat bobu
0: mais man fa la nek ni man
2: RTS nga dess
0: Mais ngay na moytu humiliation
3: humiliation ci combat bobu c'est dafa c'est sur la mom dafa roccé ko
0: kon li wax boña da nga wax cité
3: waw c'est da bari mourlo dan ko ciol yeb bari senegal yeb xam li ci xew ñep xam lu ci xew ñu nan dan nak ak danu ko waye buñu xol les vidéos xamné cité mo dan mu ñibi kërëm mu jox ko ball gay mo ne nek li nga xamné moy ampleur mu joggé fo wara dem top lamb muy wër ci soirée fu ne mu dem fa fecc fu ne mu dugg fa barki de mondial ñu dégg muy xexa ben safour tata di door ko yoy ñu jëgë fa mu ñëw jël gribo
0: mo dem gribo do
3: wa ñëw bari ko bari bu bon indi état bo xam ken xamuko
0: du deugal
3: néna la yaram li mo ng mbuss ñoyam heure boko roté tour rota tour am na bo xam boko roté mu fatch
0: day fatch
3: xalé du wacc yonam franc bi mu nekk ci ligne bi mu nekk ba légui waccu
0: dédé waccu
3: sathiès ci ligne bi mu nekk ba légui waccu modlo ci ligne bi mu nekk ba légui waccu la dégué deux mi nga sét won ci ligne bi mu nekk ba légui waccu
2: mo sen
3: ci ligne bi nekk waccu xale du jël yaram bu ko nexé mu ngandé bu ko nexé mu ki dafa am ben ligne boy yor tu es un leader tu es prêt pour être un roi des arènes da nga wara nekk ci ben ligne de conduite bo xamné bo tay site waruñu won di xaar muy jël sathiès muy daw dem États-Unis du toit dolé pour lan ay calcul la waron def
0: waron nga fekk mu paré
3: bu yag def ay calculam tok ta amna li ñuy wax naan amna lo xamné ñu yoonu na sa ngorago bayu ñu ko xey
4: ñu bañ ko fay ci sey bu ñu yoonu ci ngorago
3: wa avant combat bi amna lu ñu
0: wa ñoonu ñu kër fay ko
3: wa bo moytul lolu nak mën na fenc ci combat royal bi
0: ci combat royal bi mais père Jamil Gribordo job 2 combat bi taxona la jeunesse face à l'expérience lo wax ci combat
2: bobu xam nga fo combat bobu